ogo ogo fun mesaya e je ajo dupe lowo baba agbalagba oye oni majemu ara and je so gbogbo eleyi di mimo to ba kun fun ope to mo dupe o le wa surrounded mo so nkan kan cultivate the attitude of gratitude. I want you to cultivate the attitude of gratitude. Eni kan kin da iwa wi mo fe ko gigi ko dewa ko diwu wa si re ke yan mo dupe te ba re nti mo dupe won I wale asiri ni o. When you are thankful, your thank will always be full. En te ba ri ti mo dupe owo re o le kan sale apo o lo bi je pe gbogbo awon ti mo se testimony a le ko yan won kere je le da gbon ka kan jo ka fi ope ka fe se rajo laaro Wednesday ka to gbadura keji ti Olorun ki ko mo wa ni mo so di merin laaro ta ba wa de church awon kan be ti an jo mo church ti won ti gba apere iranlowo engineer ni fun lapere iranlowo engineer e mo ti je pastor Mrs. o kale mo e pe won eyin te feran lowo da bo mo jojo bi ru mi bayi mo di kuku kokan mo mi awa ba dowo po sa aribi to gba anude nu aye.

0: are agbara tin so pe won e se be agbara to ni won eto agayo o ma ja laye wa ma ja in the name of Jesus. Into imagine great testimony. There is so many lessons to be learned. Egbo mi mama, egbo mi baba. Ha dunka wo. Ma fi apere iranlowo li awon eyan lowo laaro. Please, mo fi adua taro isawe wo tutu mu nto to e dide wuya lati iwo road e wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere toto Olorun ojiji bi garage yen olufe bo ba ko omo ba gbe ni o enu eni leyan si fi nko meje momo yen lo nko fun omo un e je ngbo ton ife mo interrupt iya yi oro ti e gan ti ni tu
1: o to di pe won wa fun mi lo ile oko lale omo mi na wa tu wa fe se awon ebi oko tun lawo se mo se yari run mo wa lo kule ni bi pepe mi parugbu ojo ko mo gbodo ri bi temi ah ba mi pa egun ire arugbu ojo oju o gbodo ti pepe ba n pa egun ire baba mi ti loju o gbodo oju ki ti pepe pa egun ire mo sa dupe lowo arugbu ojo o ba mi pa egun ire omo mi se igbeyawo alarinrin odidi ojo meta la fi se igbeyawo yi olorun gba gbogbo ogo fojo meteta iru en ti o sele ri ninu ran mi mo gbe olorun ga arugbu ojo ba mi se ope mi to wa pari mo dupe lowo olorun ti o ti pari o te to si tun ma dupe si ni omo mi na wa juwo di senu mo nigba to omo mi ba bimo mo ni ni ma wa se gbogbo eri mi papo mo dupe lowo arugbu ojo omo mi ru ri oso ri nigba to dojo kun le omo mi won ni omo mi ti omo mi wole bo room latago meta abo lo dago meje ale lawon onise osan pe mi pe o ti su awon iya nibi toro de du e adua ni ke mo gba toro mi ra ti jite ko mo tele omo wa mo bi mo se bo ti tanu bi mo se muna ti pe ah baba mi e ti mo so fun wa wi po re ma jemo re ri gun mi ah mo ni oluwa arugbu ojo ore ma jemo mi mo san lori omo mi na mo se san oluwa gba mi arugbu ojo ki ma jemo ba ma jemo je nigba to pe die ti mo tin gbadura emi olorun so fun mi pe ki mo dupe o sa dupe mo korin ope mo njo bi won se wa congratulate mi nu pomo mi bimo mo dupe lowo olorun alaye olorun ti o je wo gboku jade ninu alaye ti won gba laye jade ninu oku omo mi olorun to mo mo mi wa laye to mo mo e wa laye mo dupe lowo arugbu ojo ati igba ti mo ti mo comfort life orun ti wonu aye mi wonu idile mi ai mo ye ri ohun titun titun tolorun ojiji n se fun mi melo mo fe ka melo mo fe so mo dupe mo mo lore o baba mi ese ko wa jepe o olorun oni se yin lagbero ti ki boko rin o loruko jesu christi e ni je signboard ti o mo toka pe yin wa amola wa eba wa sugbon ti oni ku oloju kan loruko jesu arugbu ojo oni se yin be e se mo dupe o e ku ise oluwa o eni ta buku tolorun buku mo gbe yin o olorun ga ninu aye yin e se o baba mi eba nki mama o dabo
0: sha eni ta buku tolorun bukun oye mi gbogbo le e mo bule je nfi atatu iyo kankan dun mo e ja lo church e wa gbo nkan o e wo nti ya yen se o ni irubo o gbogbo eyan so le irubo ma taga ayo olorun anu ti mo je eyan taga ayo o ni irubo ti mo fe ki gbogbo eyan mo olorun se laaro yi mi ni peye kan o sugbon be mi olorun ba se dari e eyin te wa ni da mewe yin na se be e lo account number yi 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Bin Oba Wole Ole Lele 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eni kan ni woli kini bible ta fe ka nice na na loye ka ka 10 to 20 but e ja ka loni Wednesday ana loye ka ka 10 to 20 la ka loni ola la pa yi o ba ti gbogbo eyan omo te mark birthday yin

kasa ni le kaso boye ye sibi le mi o kolude ogun sobo o wa do yo ataka jura islam bo islam